0: 3 so ka tsaka tsaka tsaka cause ya fami ka mala ka trench scene msaka no mole bethi bophilo ke eng 2.0 ake sikhulume ke ku 0791639874 ngithubelele nge voice note ngifurukwazi ukuthi thini into yakho kungani ke ungalele wena ngasona ke lesisikhathi ke sikhulume na ku 0860002437 kumsakazo ke ku cause FM ake ngibambo oqala la sabona so cause yini
1: Sola leman.
0: Khamba kanjani bhuti wami?
1: Eh kusimpisi hayi ngikhona, impisi ngibuka igame ngilele futhi ngikade isona belungu la kanye noda.
0: Ubuka igame le Brazil eh?
1: Ngibuka igame le Brazil ngidonsa nje online la iselefonini yami.
0: Yeah, abantu uyabona uthi ibuka kabuhlungu kanjani vele World Cup.
1: Eh impisi kabuhlungu kanjani. Hayi uthokozana uyiliva kangcobo okukhulumayo wale emakhaya into eson passing la ibhino noka manje.
0: Shap shap shap shap thokozani. Ya abantu abaright abantu abafana nabo thokozani abantu vele abasemsebenzini. So abantu abasemsebenzini gele la ma games lawa sebusuku adlala ngo 12 adlala ngo 3 akabaphuthi bona la ma games. Mina la adlala ngo 3 hambe ukhohle mfana. Hayi khohla. Awona ukuthonga mina. Ngiyizama igame yango 12. Ngiyoshaya i1. Mhlasimpe yeah half a swat okay it's fine two abantu talk about number two abantu benza show benza show you know like ngendlela ekudzima ngakhona bekumele ngivuke ngizokwenza uhlelo ngiyakhumbula ukuthi isikhathi esiningi ngisenza lolu hlelo lo bengivuka ngo 2 so ngendlela ekudzima ngakhona ukuthi ah my god ngoba ngiyazi ukuthi hey hey hey uyaqamba sekuzovuka kumele ngiyobukela igame yakho nje ngisacabanga igame bafana bafana South Korea ukuthi kuzovuka kanjani ngiyibuke leya game leya usokhosini sobona
2: wenjela
0: uyaphila
2: siyaphila kunjani wethu mphe
0: ngiyaphila nami
2: khuluma namhlanje ngizasela washibanga sathi number 2 pasukeli tsame kulo kulalo isibhede khuluma ngiyibona
0: Ithini nto yakho hayi ungalele
2: Eh tumbeza wathi umthandu uthu akusiza khishi bathi umuntu ke wangena ekhozini sekumdofu Awuthathi ngevuswa lapho uzwa nje laba abakhoshisayo hayi ivuso bani kanti uyamkhonzeka ngesilalo ethanye ivuso bani kanti hayi usuke emkhonzeka wethu mbeza hey le mdlalo yeWorld Cup le
0: oh yona imdlalo yeWorld Cup le kwenza ukuthi ungalali
2: hey le World Cup kodwa futhi ngisemsebenzini okwesibili
0: oh akuyazwakala ubo semsebenzini ke sonke siyasebenza
2: lapha ke futhi
0: ehe
2: sengivuka kuwe shina
0: yeah
2: Hey ayi
0: thubeza ngabambe zero angiphethe kumini. Okay, thank you sabonga kakhulu. Sokuzini sabona. Okay, angathi akekho la. Usokuzini sabona.
3: Ngoba hlophe.
0: Uyaphila buthi?
3: Ngiyaphila njani buthi?
0: Ah ngiyaphila buthi.
3: Hayi siyaphila ucwele lo mfoka amanqele lapha enqude endaweni yasincucile.
0: Shap shap buthi.
3: Ah ngilele mfoka hlophe ngihleli lo khozi nje ngilongvuke ngo 12.
0: Solo kuvuke ngo 12 ubusebenza yini mina?
3: Ngiphume ne-office zolekuseni manje bengilele nje imini yonke.
0: Oh, ubuthongo afike manje na ngowathi ulele imini yonke.
3: Hayi sekuphelile manje kwaSho.
0: Hey ufana nami, yabo bekuthiwa ngilalele imini hayi ke yabona ke ebusuku kayi ke. Akulaleki.
3: Hayi akulaleki hlobo, akulaleki hlobo.
0: Dakhi sabo.
3: Ebhuti wami ngisacela ukuphazamisa nje kancane ngiyaxolisa nje kakhulu ngisacela ukubuza mphakahlo phangazi noma ngabuza eceleni noma khona la kodwa kumayelana na umfakazi.
0: Awawa ubuze eceleni uyobhodi kuze sokwazi ukuthi singenza abanye ne.
3: Yeah, bangazi ngibambe.
0: Awukubambe nje kanjalo sibone ukuthi kuyenzeka yini. Okay. Usokhosini sobona?
4: Li.
0: Uyaphila?
4: Ekunjani futhi?
0: Ah, ngiyaphila.
4: Hayi, khuluma nomsengizivula la kwase manager imputhi. Hayi, nama ngibele nje imputhi. Hayi, ngilalela lona ukhozi lo.
0: Ah, siyabonga kakhulu futhi ukuthi nje ungalali ulalela ukhozi. Bethu ungaphinde ube kuphi ngaphandle kokuthi ube la kusikhondla khondla sobusakaza ukhozi FM.
4: Hayi, danke mfowethu.
0: Dako. Usokuzini sobona?
5: Eh, mfowethu hlapha.
0: Uyaphila?
5: Ngiyaphila futhi.
0: Ah, siyaphila nathi.
5: mina ngomusa ngamthembekazi lapha eBenzini.
0: Shap shap shap shap Velas.
5: Hayi ngilalele mina futhi hayi ngisekwe mpolompolo nje hayi angekho ebholeni angilibuki nakahle ibhola. Ngisekwe mpolompolo ngibusele kwimpolompolo nje hayi ngiyakhala.
0: Oh kwimpolompolo wena uyishaye ngizwa uyishaye unginikeza into yami.
5: Nanga.
0: Ah suka.
5: Hayi kuda la ngentsosi. Kuda la ngentsosi sibekela emalahleni ibheke emalahleni.
0: Okay sure sure sure sure sure bhuti wabo sokuzinza bona.
6: Linjani?
0: Siyaphila njani?
6: Eh, ngiyaphila nje ngasholusa ngilele manje umkhuhlane. Yo.
0: Eish, umkhuhlane.
6: Yo ngibaze umkhuhlane manje yo.
0: Eh,
6: angilele kwangempela uzodwa ngibathele empeleni.
0: Yeah, zama ukuthola ukuhlangana nepharmacy zothi ukuze uzokwazi ukuthi ube right ngoba lo mkhuhlane lo strong ngalendlela.
6: Yeah, i strong manje.
0: Yeah, yeah. No angathi ungaba ngqondisiswa myezo.
6: Okay, ke.
0: Okay, thank you. Usokozini sabona?
7: Ubeza.
0: Uyaphila?
7: Hayi yaphila kosana ukuba le babathunza lapha ebasiyawe la wahlalisa.
0: Ehhe babamathuli.
7: Hayi kuhleli dawe.
0: Ah,
7: salele ngicela ukufula ngithole isilungulani labanye bezwakala lalana ke manje ngiyabonga.
0: Ah, dakhi siyabonga kakhulu babamathunjo hawu. 21 minutes past 3 so let's get to kumsakaza ukhuza FM zobheka abantu nalana ku WhatsApp ku 0791639874 nalabo ngihleli nabo ku TikTok umxolisi igwazangubo ubuthelezi uthi hey hey weli ayilali indoda kuyavuka ngeke phela wandi umndeni umulala hey mxolisi Ape bekumele ukuthi kwenzeke njalo kulalo ebafo. Ulala kanjani? Hawu bwethu. Nomuwani nje. Ube siyavuka.

0: 3:36 sonke sakho umsakazo ngekhuza FM Bryson Thiela ethi it's okay. Benginikezela njengamanje uhlelo kuze kuse kumsakazo ke ukhozi sawubona Crash M Dlalos uthi ngikhona ke nami please ungangikhohlwa uzinhle uthi Thumbeza nami ngikhona uDudu Zondi uthi ke sinawo ke Liman uMagubane ubuyi uthi nami ngikhona ke li ngi live la ku TikTok yazi khona i stories ke sa trenda kakhulu ku TikTok last week sikhuluma ngendaba yes pheko and uma ngasane mina ngokwami ngiyibuka lento yes pheko ukuthi uma ngasane ngifikile umfowethu noma udadewethu ukuthi siswana kanjani suke siswana kodwa it's fine bese ukuthi ke ungicela ukuthi ngifike mhlasimbe khona into zobunayo mina ngibe sengikhetha ukuthi ngizokuphekisa engikuphekisa ngako suke ngingakulindele ukuthi mina wena kumele ukuthi unginikeze into esuke ifana ngoba yini na ngoba amandla abantu awafani kungenzeka mina ukuthi ngiyakwazi ukuafforda into ebiza u-10,000 bese ngiyafika ngizokuphekisa ngayo leyo nto noma kungenzeka ukuthi mina ngiyakwazi ukuphekisa ngento ebiza u-1,500 bese ngiyafika leyo nto ngizokuphekisa ngayo akusho lokho ukuthi ke manje emcimbini lo wenzile sekumele ke mina manje nginayekele kakhulu because ngifike nesipheko sika-10,000 noma sekumele ukuthi mina lento engifike nayo ngiyabiyadliwa noma iyaphu sekumele ukuthi unginikeze into ekule level le mina engifike nayo ngoba amandla ami njengoba nje usuke ungivakashela ukuthi mangakanani amandla wami uyayibona le nto leyo so uma ngasane wena uzothi ufuna into efana nalena osuke wena ufike nayo usuke uba unfake manje kumina njengomuntu osuke ungivakashela ngifuna ukuthi ke sikhulume ngalokho kancane namhlanje ukuthi ingabe uma ngasane umuntu esuke ekuphekisile ngento ebizayo nawe sekumele ukuthi umnikeze into elingana nalesi ukunikeze noma sokufuneka ukuthi umnikeze le wena onamandla why ukuthi umnikeze uma ngasane uyangiphekisa nginginikeza lokho mina ngivele ngikuhlelile ukuthi okay abantu abangiphekisile ngizobanikeza lokho nalokho nalokho kuba ikona engithengile lokho ngoba futhi akukho kuhle ukuthi ufike nene ngibe senginikeza yona le yonto ayisekho inhle le yonto le khombisa konke ukuthi bengivele ngena ibudget yakho like bengivele ngakudingi ukuthi uzufike ngoba ngiyakwazi ukuthi uzobhekisisa izinto eziningi that is why ngithathe lento ofike nayo ngakunikeza yona ngoba kungenzeka ukuthi le yami mina ngeke uze uyithande ake sikhulume 086 002437 ungifonela noma ke sikhulume ku WhatsApp 0791639874 ukuthi wena mompekisile umuntu usukulindeleni kahle kahle umuntu bese ukuphekisile usukulindele ukuthi umuntu akunake kakhulu usukulindele ukuthi lento ofike nayo kumele ukuthi akunikeze into ecishe ifane nayo noma usukuzomsiza nje umuntu ngoba ngiyacabanga ukuthi abanye umuntu uzomona uthola ukuthi uzofika ukuphekisa ngento ethile yena kodwa emotweni uthola ukuthi uzithengelile into yakhe athi uzofika ayisebenzise la suke eyakhona ngoba suke sazi ukuthi ngizomxhasa umfowethu la angibhekile izinto eziningi kuyena as long as ezongibona ukuthi nokhona uliye bese namanginikeza ukudla mase nikeza abantu ukudla yonke leyo nto le ake sikhulume ngayo lena 340 umsakazo ukhozi FM koze kuze
1: ibari yase KZN uma fresh
2: yaphuma from imona and sun album esihloko sithi majekejeke kunyaka 1988 ubani umunye waphinda wayenza le ngoma eNingizimu Afrika koze leyo
3: hey mafresh hayi uDr Malingo waphinda
2: njani wayi renovator
3: yebo waphinda ekhanda la musa

0: Sakazo Kwekwezi FM 349 iMaxoul ethi impi ngaphela zokudlala ke uShalipopo ethi ke lapho ekumsakazwa ke uKwekwezi FM kuze kuse ekushaya wona ke u5 o'clock sendawonye ke ngihleli ke sihlalweni sakhe ke uneliso kwamhlonke igama uliwa kahlophe mothanda kwenzeli the radio DJs khuluma ngesipheko la ukuthi ngabe kubaleka nganani kanti ukuthi mangasana uzongiphekisa ngiphinde nginikeze into efanayo kanti singabu uzongixhasa yini njengomfoweni Tiling yazi ukuthi uzozelwa abantu abaningi ngicela ukukhasa wena awu Nkosi yami uzongixhasa ngenkomo ufuna inkomo hayi kahle kahle yeah kodwa ishiya oh okay ngibona la no crash muthi eyili kahle ngeke kunikeze mina ikhonka khona wena unginikeze ikhuyi hey hayi Nkosi yami awu ay ake sis uzokwenza ini sawubona
1: yebo lihlophe
0: uyaphila webhuti
1: Ayakhiya ukukhuluma noThinki ngokwaZulu khona ngoma kwaMandlakazi sangano.
0: Shap shap dwam.
1: Yebo, umuntu nomthekiso awulindele khona ukuhle lokho.
0: Mhm.
1: Isasaya nithi noma umuntu. Bathathe ngokoloko abadila futhi simthethe.
0: Yeah.
1: Seyasho ukuthi ayo futhi ngalandana nophuza.
0: Yeah.
1: Esi ekhomfo uhamba naye dai kumela mfuthu. Sina sinakho lapho. Kukhula phakathi nomuntu.
0: Yeah.
1: Kodwa awubale lokho nakho la. Abalabala sithi hayi. Ungasilanda isimini.
0: Yeah.
1: Izoshaya insizwa lapho ngikufisa baningi phezu.
0: Yeah.
1: Ukudla isipheko leswe ngidlike naso noma singaphuza emva komcimbi ngoba nami umcimbi ngifela ukuthi uhamba kahle bonke lo lisho.
0: Yeah, yeah.
1: Eh. Akunankinga ngiyabonga la mina ngintinti.
0: Ngiwazi ukuthi banongoma
1: kwamandla wathi sangena
0: nemisho. Takisa bonga.
1: Yeah.
0: Yeah, yeah, no, siyabonga amagaba. Yabona indlela nje oyichaza ngayo nami idlela engijalo ukwenza ngayo kubafowethu ukuthi uma ngasale ngizokweseka, akumele kuphinde futhi kube yimini okuthwalisa kanzima ngoba ngiyazi ukuthi kunabantu abalindele abayizihlobo ekumele ukuthi ubhekane nabo.
1: Yebo, yebo, hlo.
0: Takisa siyabonga.
1: Yebo. Mina futhi kona okuncane bengicela ukudlulisa lapha.
0: Yeah.
1: Mangabe isikhathi ngiyakuthi ela nje sicela imeya umphezulu zulu bend esizwe lesilungisela manje ukuqala unyaka asinawo futhi ngingikuthi engenawo lo mswanga noma ezinye cishe iminyaka ilako 16 manje engasaphumi kodwa amapipe akhona
0: oh okay okay ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukuthi zikulungise konke imeya lokho usokozi sithobona
2: njani be
0: ngiyaphila njani buthi
2: hayi ngiyaphila buthi
0: shap shap
2: ayole lethe kumpela ngcono mina ngamane ngaphekiswa le ngoba mangiphekiswa ngabantu abawuthenga sekufuneni ngikhiphe lezi zinto abangiphekiswe ngazo kanti namandla nginawo futhi hayi ngamane ngenze nje lokho enginakho kuphelele lapho
0: uyabona ukuthi manje abantu sebezogcina manje beyinqaba indaba yokuphekiswa ngoba sibanikeza ingcindezi umuntu uzomphekisa
2: enkulu impela futhi cha ngami nje impela iphekiso ngiyayibonga impela ngiyabonga no class nje babebheke ukuthi

0: ngaphansi kwencindezi ukuthi uma uqhamuka upaka imoto namuthi oh Nkosi yami hey waphumelela naye hey ngizokwenza njani ngizomnika ini unginikezele into expensive ngiphinde ngikunikeze yona leyo nto aw ngeke usokozi uthabona
1: hey Thumbez
0: uyaphila
1: ngiyaphila mfethu
0: ah ngajabula bangithola umuntu wesifazane ngiyazi ukuthi abantu wesifazane banokucabangela
1: okay we Thumbez kuma nomsindo okukhumala emakhosini
0: yeah
1: mina ngibona kuyinini abantu besilisa eniyifaki le ncindezi okukhuluma ngayo
0: okay
1: yazi thina bomama uma nje ungiphenyakanikani uma ngizoba right uma ngibizela ama-drinks
0: okay
1: yabo ma mina ungiphekise ngekhokhi
0: ya
1: nawe kothi mhla sewenze something ngilethele ikhokhi owawungiphekise ngayo
0: injalo
1: manje yabona nina ngoba nina laba abafana bamapholo enithanda ukubukwa uzofika mina uzofika wena le uphekise mina mhlampe ngohlobo nje oluphansi kukatshwala ukuthizeni mhlampe yikho esinebhodlela ke ngibe kanjalo bese wena ufuna ukuzovela ukuthi ungaphezu kwethu mina engikuphekise ngayo usukuqhamuka nogologo laba ababizayo okay-ke qhamuka-ke nabo kodwa ungalindeli ukuthi uma usufikile-ke emcimbini usizofika mina ngunezi lento ofike nayo kufanele uma abantu behlangene weli kuzithi imcimbi badle into efanayo babe kuyileveli abantu ungazukuba neqeqebana-ke esezodla amabhodlela amakhulu-ke abafana bafika namakhula box and ku-wrong nalokho nje ukuthi ufike nento osuzoyinisa wena ngayo ozwana nayo emzini womuntu ku-wrong lokho weli yabo nje abantu ake bafunde ukuyibeka phansi ma kuthiwa sidla nje isimiramira akudlo nje isimiramira
0: soke sidla isimiramira
1: ufuna okungaphezulu ubanakhwena awuphuze ukuthizeni cha-ke
0: yeah.
1: yinina nje liyeniyifake lo ncindezi bafana bamatholo ninenkinga kahle kahle
0: okay, it's fine. Unganginikeza isimiramira ne ngizokunikeza into yami ebiza kodwa mina ngizoziphuzela into yami ela kwi-cooler box.
1: No, weli yaba ngisizulu mfethu ngxa esizulwini emzini womuntu angeni nento ethizeni ezolukhuza ezoyidla wena usewufike khona. Isinye ngibo nje abantu beganga uthi uyambona umuntu uyafika kulomsebenzi uphethe ibhodlelana kabhiya thina kwakhumalo ngeke ukwenze lokho ngeke uze ungene nebhodlela osukana besipotile uzela ekhaya never la ekhaya uzodla lokho esikunyeza khona thina la ekhaya ngeke usufike nekhula bhokisini kuphi khona ilisidalo limene
0: awumntuwa
1: lutho mfethu ngiyabonga limene
0: thank you siyabonga kakhulu ngiyayithanda kodwa lena ishilo ukuthi uma ngasana uphekisa umuntu uma ngasana uthenge u-drink wohlobo oluthile yena ubhekile ukuthi bona indlela ebenza ngayo ukuthi naye mhla enza umcimbi ulindele lolo hlobo lo-drink asuke ephekise ngalo ngiyayithanda ke leyo nami ngiyama kule kuthenini uma ngikuthengele ngoba usubonile ukuthi ngithanda hlobo luni lotshwala ngizama ke nawe ukuthi umane uthenge olufana not ukuthi ulindele ukuthi uzoluthola ngalo lo suku lomcimbi ngoba naku usuku ulithengile wena lo bheka ukuthi mina ngizokuphekisa ngani ubese-ke usungacomplaina-ke lapho ukuthi hawu uli ngamthengela udrink uhlobo oluthile yena usezongithengela lolu hlobo lulo yabo like iyazwakala-ke leyo-ke usokozini sabona
2: weli
0: uyaphila
2: Aw uli ungene wathi khatha mfana ohlelweni lwakho ngene uhlelo lwakho phela mfana ungene wathi khatha
0: baba
2: usafileka ubaba uncanana lona
0: baba uncanana
2: man ubaba uncanana lona weli uma usuke uphekisa umuntu usuke umphekisa ngothando
0: yeah
2: uma umphekisa ngothando umnika lokho nakho ufuneka kuvume ngoba umnika lokho nakho ufanele ngoba kusuke ngikuphekisa nje usuke unomsebenzi omkhulu ngicabanga ukuthi ayi umngani wami uzofike nabantu abaningi ake ngithathe nami ngifake isandla ngalokho enginako hhayi ukuthi usuzauzuba yincindezi usufika nezakho izinto ozoyidlela lapha iphutha lokho njengoba kadesho nje umuntu omthaya kwenziwa-ke lokho mphekisa nje ngothando

0: olusuka kuwena futhi awulindeli ukuthi uma usuhamba kukhona zokunika khona akusuka nje kusuka kusuka othandweni lwakhe abisethi mina chatha nanti iphasela
1: hawu qedile
0: impela hey wawaphekiswa umngani wami lapha no hey hey Sabona inqaba abantu bemphelisa ngazo zonke izinto wena fala wena drink wena wenani hey ngathi mina cha kusuthi uhlezi kahle nabantu bakwaKhosi uNkamfela hayi khona ngiyabonga kakhulu nje ubaba uncanana lona hayi unhlekelele hayi ungamnaki unhlekelele hayi akaphelisani
1: uyezwa ngokwenhlekelela ha baba uncanana uyakhala ngawudaya uphekizana idloba okay
2: imfo kahlopha wakhuluma isihloko sibalulekile webhuti wakhuluma isihloko sibalulekile ukuphekelana le ngokwazi kwami mina uma ngiphekela cha ngisuke ngikulekelela ukuthi uphakele abantu noma kwande ukudla uma usingathiwa abantu kusuke singadlali isitokufela manje thina abantu sigcina sikwenza isitokufela ukuthi le mengimthengisa isinkwa funa abuyise isinkwa ubani mengimthengela udrinki kumele abuyise udrinki hayi ngibuka ngathi uyageja leyo ndawo ngoba mengikuphekela mina ngisuke ngikulekelela nje usuke ungashilo ukuthi musa bongithengelani sibani bani bongithengelani nami ngingashoyo ukuthi le bongithengelani lapho isestokufeleni lapho kushiwo khona manje la ngabe ngempela uzothi ufune ubuyise lento nami enginike yona hayi suka igeja le suka igeja kanjalo kufana nokuthi le ngithi ngifikeleni nebhodla logologo kuyibe nje street ngifike nebhodla logologo le unomcimbi ngizokuphekela ngifike nebhodla lelilodwa lagologo usiphakele sidle sithi singadla bese sivalelisa mesivalelisa sekufune futhi uphinde ungiphi ibhodla lagologo lele ngifike nalo futhi kanti bengithi saphi yini ngingabekanga ngqona isikhwameni sami ngenze imise ngihambe nebhodlela lami lagologo hayi liyageja kubantu abantu bayigeja lento ngibonge futhi lapha ebrevini mina
3: sawona weli uqinisile mfethu ngiqiniso lelo uma uphekisa umuntu usuke umlekelela emcimbini wakhe anawo usungabhekile isibuyisele ulifaka kubuyisele loo nto noma istokfela noma uyamboleka cha sukumlekelela nje nami ngihambisana nawe lo mbono wakho iqiniso lelo liye uselihle sijongo jalo emid ilof isimonde
4: ake ngibingelele li sewulaphaya kwaginqa malamba azayicinisha ohlanyeni lo ofisonda chaweli uma nje kuphekisana kusuke kukwenzela ukuthi mhlambe nawe ngokuzofishela abantu ube nayo indlela yokuphebeza abantu yabo nje for example engikhuluma nje ngalokho okuphuzwayo kukhona ke siyayisikulethe kakhulu vele sengikuphekisa ngebhodlela angeke ngikuphekisa nelibhodlela leli lo 500 upward yabo so ngiphekisa ngalamabhodlela ngeke ngimention amagama kodwa nje lawo 200 a-affordable ukuthi nawe ukwazi ukuthi abantu yabo mhlawumbe sengilethe cold drink ngeke ngilethe i-kiwi ngizolethe i-coke okuyinto vele ephuzwa abantu ngeke nami ngilethe lokhu okubheda kwangempela kodwa nje ngilethe into okuyiyona nabo ozwe afforda vele so nje uqinisile impela ucrush awukwazi ukuthi ngikulethele ilokhuzana bese wena ungilethele yabo so nje I don't want to mention the names of the brand but nje affordable ones ngeke ngithenge inkomo vele ngizokuphekisa ngenkomo if possible so nje yeah
5: weli esihlokweni sakho mfowethu ngicabanga ukuthi lento kufanele siqonde kahle noma kangcono uma ngabe ungiphekisa kusuke kungeyikho ukuthi uzofika nento oyiphuzayo wena kufanele uthi uzongiphekisa bese ilento uthenga lento ethandwa uye ngokubheka ukuthi ngizothi uma sengiphaka ebese ngikhipha leyo nto kungafanele kube njalo kahle kahle nje mangabe ungiphekisa ngithengele leyo nto ezoba semandleni akho ngethemba lokuthi kuyothi nami mangabe usunento noma usunomcimbi ngikuphekise ngento efanayo hayi ngoba kuzobe kuyinhloso ukuthi mina namashayini ami sishaye yona leyo nto no ayisebenzi kanjalo akusona istokfela phela lesi noma umshayelwane ngumxolisi kwazango benqotho
6: ngibingelele wethumbeza ukhuluma nomsindo lokhumala emakhosini le ndaba yokuphekisana iqala ekuthenini ena bawuzophekisa umuntu uma kuthi vele niyaphikisana. Umuntu kahle kahle funeke umphekise ngalokho naye akuphekisa ngakho. Phandle-ke uma unamandla-ke angaphezudlanyana-ke usungamphekisa-ke ngokudlulele. Okurong esengikuzwe noma ngingazi ngibona lokhu limele ukuthi uzothike ngoba nakho umngani wami wena usuzofika nohlobo oluthize lweziphuzo zakho wena uzwana nazo uze nazo kithi. Kurong lokhu limele. Wena uma usufikile, fika nje uwe, ungaphethe lutho ozophinde wena uzinakekele ngakho. Mina ngokunakekeli ngalokho enginakho mina. Ukuthi wena udla uhlobo oluthizini lebhodlela elethizini libizayo cha. Lokho uyokwenza-ke uma ule kwakho noma kini. Ngoba noma ungangiphekisa ngalo-ke. Kodwa manje uma sekuzoba sekutheni uma sekudliwa sekuzoba nalolu hlobo lwabantu sebezodla okuhlukile okudliwa abantu abakhona, hhayi kumbi-ke lokho limeni, kumbi-ke lokho limeni. Impela-ke siyifundiseni nje lokho bafethu ukuthi uma sewufikile unikwa lokho onikezwa khona, hhayi kuthi wena usuzobekwa-ke kwileveli yakho-ke ngezinto eseziwuhluka kwabanye abantu. Ngibonge wethu mina ukhona nomsindo lokhumayo la emakhosini.
7: Tumbeza kababa, tumbeza kababa. Ha, usofinyelela umgabadeli la. Umgabadeli wePiano, fana lapha ephezile mangwaneni. Khona la eSenturion la ngibambe khona. Ngehlala kuElfonya la eWitbank. Ngala eWitbank njengamanje ngehlala kuElfonya. Wethumbeza Ndaba bangisakwazi kade ngagcina. Hey, ngiyasiza isihloko sakho futhi ngiyasiza isihloko sakho ngilalele la emsakazweni. Ngilalele wena nje. Ngehla nje la iyadilika nje inkabi nje ngilalele nje ngiyahleka ngedwa la ngithi hayi. Mina wethumbeza umuntu uma ngabe ngiyomphekisa, kusuke ngumphekisa nje ngoba phela kusuke kusukela othandweni. Ngumphekisa ngenginako. Ngaleso sikhathi leso, kuyadependa nje ukuthi izinto zami zifike zingihambele kanjani. Kodwa nje ngizashoko ukuthi ngiyamphekisa umuntu ngento naye azoyijabulela. Engineshoko ukuthi nami uma ngabe ngenza something uyongiphekisa nganabo. Noma ngabe kuthiwa akanalutho, uma kufike yena. Hhayi mina ngisuke ngijabulela lowo. So mina ngizashoko ukuthi uma ngiyakhona kumuntu owenza something ngomphekisa ngento ezomjabulisa. Uma kungenako futhi ngiyamtshela ukuthi hefu ngiyeza mina, ngiyeza mina, anginalutho bona, anginalutho, anginalutho kodwa ngiyeza mina. Angibonge wethumbeza, ngibonge Thumbeza kumnandi ukuhlala nani basazithi. Siyajabula bafuthi nasidumisa, sisidumile nje sinohlekelele. Angibonge, angibonge msakazi, danko!
8: Sawubona le ihlophe, ukhuluma noTinsi ngakwaZulu kwaNongoma kwaMandlakazi efana nomcha isipheko sokungaphoqelekile ukuthi uma umuntu wathi umphekisile bese ekuneka lokho okulingana nalokho. Sasahamba nje thina sinomunye umfosi semcimbini siphethe nge-cooler box wethu. Uyabuza-ke lo mfo emcimbini, cha right ningamlethela isiminofu bese lo mfo esihamba naye ethi hayi cha mfowethu hayi khululeka. Ungasilanda isiminofu sibeke la thina sizocela ukulanda u-cooler box wethu uma kuvulelekile ukuthi singalulanda sibekele wathi hayi khululeka. Kunjalo-ke le hlophe isipheko nje umuntu umphekise ngogologodolayo akusho ukuthi yena akhiphele lokho, uyokhipha lokho anakho, kuyophuza futhi abanye abahleli lapho uma wena ungakuphuza. Mina ngokwami ngiyayibonga lo mtinsi wakwaNongoma kwaMandlakazi ebhanga noma le hlophe.
9: Ngibingelele msakazi, cha siyalusa udaba, uthinta udaba olukhulu. Cha uma uphekisa umuntu kahle kahle usuke umphekisa, hhayi ukuthi usuke kahle umlekelela kubantu ukuthi naye akwazi ukuthi aphakele abantu. Mina ngiqhamuke nawotho, anginakho ukuthi mina sengilindele into yokuthi ngibele naye emuva, cha sibuye lapha nebhodleleni cha ebhodleleni cha njengoba siwe ngenzela nami ukuthi lapha abantu mawuthi mhlambe noma kuthoya abaphakela as ukuthi cha hayi ungiphekisile hayi ukuthi ngilindele ukuthi ufuna nami ngivele nebhodlele emuva cha angilindele ukuthi ngisuke ngisiza ukuthi akwazi ukuthi aphakela abantu ngoba ungaphambisakazi lapho kuve lapho akhanye into kamduke ehlohlowa
1: dako siyabonga khona imirit phasa 4 isolt sikhathi sakho kemsakaza ke ukhozi FM koze kuse
10: ihlali khanyile ukhozi FM
11: nomhlali owandi wakakhanye nakho ke sekungena ngopotsho lapha kufuna ukuzingenela ake ngibone ukuthi obani abakhona esamba nabo nje lapha nake ku Facebook basilale khona ke umulo wakalibinya uthi lesi sonke umsakazi lapha nake Mount Fletcher khona ke nonene une usilalele naye ucela impilo memela enqutho phatha umtshobo mbatha enqutho eshayamona sisonke ke umsakazi wami danko zama thwala ebahlokazi ukhona ke naye molo kengwane sisonke ohlelweni ngisebahlokozi eNewcastle ngikudonsa lapha nake ku 93.1
10: dlali khanyile ukhozi FM luhamba phambili ukhozi FM
12: ukhozi FM
10: luhamba phambili.

igama lakhe uRussell Zuma usinomsolo and uGeorge Leslie Betty Amanxeba. Angazi ukuthi kwenzakalani uRussell Zuma kade ngamgcina and usinomsono kade ngagcina ukuzwa umculo omusha oqhamuka kuyena kade la ma-outs lawa. Ngiyakubingelela ngiyakumukela. Kuze kuse igamuliwa kahlopha.

Yes, kodwa ingoma othola ukuthi uma ngathani idlala awulalela ama lyrics ukuthi athini ngoba suke yeah ungekho kuleyo mood ngaleso sikhathi uqala ubhekane neyinkingi empilweni yakho bese uyazi ukuthi oh bahle kahle lengoma ichaza ukuthi hey usuyaqala usu pay attention kakhulu kuma lyrics ukuthi lengoma bichaza ukuthi oh oh hey lengoma iye yamanxeba hey ngilimele elangazi ukuthi yini lezi ukuthi uma ngasana ubhekene nesimo esithile kumele bengazathi nomculo owudlalayo ngaleso sikhathi uqona naleso simo uthi uyangena ku TikTok uyabakhuluma ngaleso simo uyangena ku Facebook bakhuluma uyayilalela iradio khulu awubona manje akona kurgulu wami kwenze njani kade empilweni so ngena kwizigodi ngezigodi la uzongitshela ke ngesigodi sangakini bese uyangitshela ukuthi ke wena yini ke oyithanda ngesigodi sakho yeah ukuthi wena ngabe mhlasimbe kune celebrate ngabe mhlasimbe kune indawo zokuvakasha ezimnandi noma ama lifestyle yini yenza ukuthi wena uthi uma ukhuluma ngesigodi sangakini bese uyayiqhakambisa leyo nto ukuthi ngasekhaya yilokhu nalokhu uthumbeza ngathi ungavakasha ngasekhaya ukuthi uzobona ukuthi kumnandi kangakanani 20 minute past 4 isonto sikhathi sakho umsakazi uKhuzi FM asibuye njengapha siyakhuluma 0860024 37 noma ungibhalele la kuFacebook lihlophe noma ungisendele ke i-voice note la kuWhatsApp kule nomboro nje elula kakhulu ke kuWhatsApp ke ngibheke inumber la ethi 0791639874.

omunye kuyena. UJoshua uthe uma uJehova ethi uMoses akahambe akhwele intaba iAbarim uyofika lapho abese efa. UJoshua ilowo okwathi uma uMosi esebuza ukuthi bayosala binge namalusi na noma bayosala benjengezimvu ezingenamalusi na, wayesethi uJehova kuMoses, nangu uJoshua indodana kaNuni. Ngiqonde ukulinganisa noma ukufanisa uJoshua lo engikhuluma ngaye ukuthi uyena okwathi uma uJehova esethabatha uMosi wase esala esikhundleni sikaMosi. UMoses wabakhipha eGibhithe ukuyobafaka ezweni lesithembiso, bafakwa uJoshua. UJoshua naye uwele kuyo lenkathu. UJoshua uthe endleleni nxa elwa kwadingeka ukuthi kufike ingiluzi. Ingiluzi wase eyibuza wathi, wena ulwa nathi noma uminathi na? Kulotshiwe khona lapha encwadini kaJoshua wesihlalo, isifundo seshumi nesihlalo. Waphendula uJoshua eyibuza ingilosi, noma wabuza ingilosi, ingilosi eyaphendulayo. UJoshua wabuza ingilosi wathi, ulwa nathi noma uminathi na? Yaphendula ingilosi yathi, mina ngiyingiluzi kaNkulunkulu. Joshua, khumula iyicathulo eyinyaweni zakho, indawo omi kuyona engumhlabathi oyingcwele. Lokho kwakukhomba ngempela ukuthi nakuMosi kwakukhulunywa ngiyicathulo, kwakungakhulunywa ngokuvuma isono. UJehova ecacisa esehla ekhuluma ngengilozi yakhe ukuthi ayitshele uJoshua ukuthi naye akakhumule izicathulo, indawo ame kuyona ingumhlabathi oyingcwele. Ngakho ke balaleli, uma ikhonzwa uJehova noma ngabe sisendlini yakhe, ziyakhunyulwa izicathulo ngoba leyo ndawo isingcwele ngenxa yegama lakhe elibizwa lapho. Zikhunyulelwa lokho izicathulo ukubonisa nokukhomba ukumazisa uNkulunkulu. Siyazi, siyezwa ukuthi kwakunjalo ngisho nasemakhosini emhlini yasendulo, wawungeyokusondela inkosi edalwe uNkulunkulu, wawungayokusondela ugqokile izicathulo, wawukhomba ukuzihlisa nokuyithoba ukukhumula izicathulo kangakanani uJehova. Unkulunkulu anibusise nonke balaleli nisalalele lamazwi ngegama lakhe. Inkosi ikhule, inigcine, inihlenge, inivikele. Ukuthula kubekini nanonke. Amen.

0: ukulungile hamba phakade lami sale sohamba ngoba vele ufuna ukuhamba abaziyo bathi ke uma ngasana umuntu sefuna ukuhamba kungamvimbi ngoba ukumvimba kwakhe la uzozwisa khona ubuhlungu enhlizweni yakho sale somnyengo basekhombisile ukuthi vele ufuna ukuhamba sikhona ke izenzo umuntu azenzayo ezikhombisayo ukuthi cha lo akasafuna ukuhlala nami lo usefuna ukuhamba kahle kahle akasafuna ukuba seduze kwami uyabona ukuthi mhlasimba ngisayijabulisi inhliziyo yakhe uyabona ukuthi empilweni yakhe akasangidingi cha angisale sengimdedela ngingabe samncenga ngoba ke siyake sibene nalenkinga yokuthi ke umuntu uma ungasala umbona ukuthi uyamthanda kakhulu ukuthi abe khona empilweni yakho ugcina somncenga noma umuntu usefuna ukuhamba kanti usuyazilimaza once umuntu wabona ukuthi usencengwe kakhulu hey uzokuphilisa kanzima empilweni yakho ngoba ngaso sonke isikhathi uma nixabana uzokutshela ukuthi mina phela ngizokushiya mina ngizokushiya usalukhala ube suyangincenga futhi bese babuhlungu futhi kuwena umuntu bese kunxikiselela njalo othandweni ngaso sonke isikhathi uma nixabana athi ngizoshiya phela mina ngizokushiya so vele sihlukane vele ngiyeke yonke lento ubone ukuthi hey shuthi inkosi yami ngingedwa kulento cha bese kubonisile ukuthi ufuna ukuhamba sale somdedela sale nje somdedela uthi nje cha uhambe kahle ntombi maku insizwe cha uhambe kahle mfowethu ehe yeah public kwakhe ngazodlala ke ingoma emnandi kakhulu la ye Royal Messengers bethi DM sakazi ehe kumsakazo ke uCozy FM usana ngene usana vulela umsakazo ngiyabonga kakhulu ukuthi kwazile ukuthi ube nathi namhlanje banomdlalo omkhulu ke Royal Messengers ngizokwazi ukukutshela ngawo lo mdlalo mangase sengifunda ke imemezelo umdlalo isitika basibekile ke R20,000 mokuthi ke wakheleke YMCA yenza show ukuthi ke ubakhona kuona ke lo mdlalo ke wayo ke i Royal Messengers ngizokwazi ukukutshela kabanzi ngawo lo mdlalo kodwa bas 5 sonke isikhathi sakho umsakazo ngeukhuze fam xothoza mfana ngizokushaya ke u6 o'clock igama ulimo uthanda ngibize Lee the radio DJ
1: woza ke sobungaza amaciko nesintu sethu ngomgqibelo mhla ka 27 kuJune ku-2026 eSun City Super Bowl
2: amasanga avulwa ngehora lesibili ntambama ngo-2 bese kube umnandi beqala
1: kuzobe kukhona imafika izolo young stana khuzani shandesh namanye amaningi
2: amathikithi eqala ku-R350 e-ticket pro nakwaspa ithikithi lingenisa esangweni eSun City naso Super Bowl
1: siyakhala
2: boSun City ungaphuthelwa
3: Lihlobe kuKhozi FM lo hamba phambili.

Ikhaboso lenkonzo sithi babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukelwa. Incwadi kaMathewu 5:7-8. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakhawukelwa. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakubona uNkulunkulu. Amen. Umuntu onesihawu umuntu onenhliziyo ezwela ubuhlungu bomunye umuntu. Bese kuthi kulobo obuhlungu abenesifiso sokumkhulula kubo. Angagcini nje ngokufisa, kodwa enze imizamo yokumkhulula kulezo zinhlungu noma kulokho kuhlukumezeka. Ukuzwela ubuhlungu ngomuntu ososizini noma osekuhlukumezekeni akudingi ukuthi lowo muntu omzwela ubuhlungu kube yihlobo sakho noma umngani wakho kumbe umuntu omaziyo. Kodwa isihawu sivuka ngisho umuntu ungamazi noma ngabe ungaluphi uhlanga. Uzwelolo ususwa ukuhlukumezeka kwenyama noma komphefumulo ongenacala. Isihawu asigcini kumuntu, kodwa nesilwane uma sihlukumezeka noma sizwa ubuhlungu ngandlela thize, inhliziyo yesihawu nayo iyahlukumezeka, ithinteke, ebese iba nentshisekelo yokukhulula leso silwane kulolu sizi. Iningi labantu abamnyama abanaso isihawu sobuhlungu nokuhlukumezeka okutholwa zilwane. Angazi ukuthi lokho kwenziwa yini, kodwa abanye abantu bayaluswela uthando lokuthanda izilwane. Isizwe sithanda izilwane mhlawumbe ngaphezu kokuthanda omunye umuntu, isizwe simhlophe. Ngokwemfundiso yasezulwini, wonke umuntu olikholwa kufanele abe nesihawu kuwo wonke umphefumulo omuntu noma ngowesilwane. Lena kwaba yimfundiso enkulu kaShembe umprofethi owayeletha kumaNazaretha. Kodwa angazi noma sikhona yini isifundo amaNazaretha asibamba ngalezi zimfundiso zomprofethi. Isilwane siyahlukumezeka njengomuntu. Uma ufuna ukuhlukumeza isilwane, uyasithola isiqalekiso kuNkulunkulu ngendlela efanayo nokuba ubuhlukumeza umuntu. Uma isilwane usishaya, sizwa ubuhlungu ngendlela efanayo neziwa umuntu oshawayo. Kanjalo futhi uma isilwane usephuca noma ubulala othandiwe waso, sihlukumezeka njengomuntu. Uma uthatha umntwana wesilwane, siyalwa noma sithathazeke kakhulu. Inkomazi ikhale ngokubhonza. Noma esinye isilwane sifelwe, isilwane esiphilayo siyakhathazeka kakhulu. Ngeke wena ukunake lokho, ngoba isilwane asinazo izinyembezi. Kodwa ubufakazi balokho ukubhonga kobuhlungu kwezinkomo emswaneni lapho kufele khona enye inkomo. Lokho kubhonga kwazo emswaneni kukhombisa usizi nobuhlungu bokufelwa. Esikhathi esiphambili ngangisebenza enkantolo emsinga. Ekuseni kwabe sekufika lo muntu wasezulwini, unkosazana uhlalelini. Wabe sengibuza ukuthi kwenziwa yini ukuthi kule ndawo yasemsinga kube nabafelokazi abaningi kangaka. Ngathi mina ngicabanga ukuthi kwenziwa ukuthi abantu balapha bayazithanda izimpi, bahlale bebulalana bodwa. Yabe ingilosi sithi kwenziwa yini ukuthi bethande izimpi? Angabe ngisazi ukuthi ngizoqhubeka ngithini. Le nkosazana yezulu yabe isikhomba ingwenya eyayithamele ilanga eduze komfula uThukela. Yabe isithi, uyayibona leya ngwenya? Ingwenya yesifazane leyana. Ihlala yodwa kulesi siziba. Abantu balapha babulala indoda yayo. Bebulalela ukuze bathole amafutha ayo. Ngawo abazokwenza imithi. Iyaqhubeka le nkosazana ithi, le ngwenya yabe isihlala inesililo, ililela lomngani wayo. Lesi sililo saze sawufika uNkulunkulu, saba isiqalekiso.
lengonya yabe isiqalekisa lendawo ithi nabafazi balamadoda abulala umngane wayo bazohlala bengabafelokazi njengayo. Lokhu kufa okungaka kulelizwe kudala isiqalekiso saleya ngwenya oyibonayo. Uthiye lo muntu wasezulwini, laba bantu banesiqalekiso esadalwa ilengwenya okwabulawa indoda yayo, futhi lesi siqalekiso akekho umuntu oyokwazi ukusiqeda, ngoba lento engikutshela yona abantu basemhlabeni abayazi. Wabe esethi uma uthola isikhathi komole uye enkosini yasemachunwini, inkosi uSimakade Mchunu, ngoba iyona kuphela ezokuzwa lokhu kukhuluma engikukhulumayo. Uma usuzoya kuyo ubongitshela ukuze ngikutshele ukuthi komele yenze njani ukuze isuse lesi sicalekiso. Amen. Ngeshwa yaze yahamba le nkosi emhlabeni ngingakawedlulisi lo myalezo kuyo. Uthiwe lo muntu wasezulwini, yonke imiphefumulo iyalingana uNkulunkulu, nesilwane siyabuzwa ubuhlungu njengawe, futhi siyahlukumezeka njengawe. UNkulunkulu uyasihlabekela isilwane uma sihlukunyezwa umuntu. Umoya wesilwane uyakhuluma njengomoya womuntu. Uma sicela kuNkulunkulu ukuthi akasiphindisele ngobubi obenze kuso, uNkulunkulu wenza intando yesilwane. Yaqhubeka ingilosi yathi, lokho nikubhasobhe kakhulu. Ungasishayisi isilwane ngabomi emgwaqeni, noma ngabe sincane kangakanani. Anoba nothando lwezilwane, ngoba ngezikaNkulunkulu nazo ziyathanda ukuphila zize zife ngesikhathi esifanele. Uma ushayisa isilwane ngemoto, ungakwenqeni ukumisa imoto usisuse endleleni. Uma sesifile, ukhombise ukusola nokuxolisa ngendlela efanayo yokuba ubushayise umuntu. Ucele uxolo uNkulunkulu nesesilwaneni, noma uyakuphimisela noma ukhuluma ngenhliziyo. UNkulunkulu uyakwazi ukuzwa ukuthi inhliziyo yakho ithini. Uma isilwane usibulala ngabomu ngoba uthi isilwane, kunengozi yokuthi umoya waso uhlale kule moto yakho. Uyobona imoto isilokhu ishayisa uthi wena uthakathiwe, kanti cha kunjalo. Ngumoya wesilwane ohleli kule moto, odalwa unya lwenhliziyo yakho. Ukhola kwakho kufanele kuhambe nesihawu, uhambe nothando, uhambe nenhliziyo enhle. Amen. Esikhathini esiphambili le ngasemampondweni, kwakunomfundisi owayezibiza ngokuthi ungumprofethi. Lo mprofethi ejwayele ukuvakashela ubabamkhulu uma esemampondweni. Uthiwe ubabamkhulu kulo mprofethi, manje mprofethi unaso isiguqo. Uthi lo mprofethi, yini isiguqo? Uthi ubabamkhulu, indawo lapho othandaza khona. Ubothatha amatshe amhlophe uwabeke ngaphandle komuzi, ebese udamane uyothandaza khona. Ngempela wakwenza lokho lo mprofethi. Emva kwesikhathi ubabamkhulu wabuyela eSouth Coast. Lo mprofethi waye eseza kuye, wabe sethi ubabamkhulu, hawu mprofethi, kuhamba kanjani ngesiguqo sakho? Wathi lo mprofethi, hayi, angisayi esiguqweni. Uma ngithi ngiyaguqa, ngiyathandazwa, kuqhamuka ikati likhale kabuhlungu. Kodwa uma ngifuna ukuthi leli kati liphi, angiliboni. Ngendlela leli kati likhala kabuhlungu ngayo, ngifikelwa ukwesaba, ngingabe ngisakwazi ukuthandazwa. Sengize ngayeka ukuthandazwa. Amen. Kanti ngelinye ilanga lo mprofethi waya esontweni eshiye inyama etafuleni, ethuma ebuya enkonzweni uzoyidla. Ikati langena ngewindi layidla le nyama. Uma ebuya lo mprofethi
efica inyama yakhe ingasekho wathuthela kakhulu. Walibamba leli gade walilengisa esihlahleni wabese basa ikhoba lomlilo eselishisa liphila laze lafa libhaquza likhala. Uthiye uShembe, hayi mprofethi, leli gade lalethwa nguwe, lalethwa inhliziyo yakho, alisikho ukufa, alithunyelwe ngabathakathi kodwa lithunyelwe inhliziyo yakho. Leli gade olizwa likhala umoya waleli gade owalosa liphila walishisa lizwa ngoba uthi lidle inyama yakho. Ungumprofethi onjani wena onenhliziyo embi kanje onganasihawu? Unecala elikhulu ezulwini lokubulala isilwane singenzanga lutho. Umthandaza wakho awufinyeleli uNkulunkulu, uvindwa isililo saleli ikati owalibulala ngesihluku. Amen. Lo mprofethi wahamba esejabhe kakhulu. Ingilosi yacacisa ngezimo eziningi zezinto esizenzayo, ezinye egameni lokuthi zilusiko kodwa esiphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ukwenza unyo kumuntu noma isilwaneni kuyisona esibi kakhulu, ngaso ongaya nasekulahlweni. Umuntu nomuntu ubheke ukuthi kukho konke okunzima ohlangana nabo kuvele isihawu, kodwa kuzokwenzeka kanjani lokho uma thina singenaso isihawu? Yini thina sibheke ukuhawukelwa kodwa thina singazange sasitshala isihawu ezinhliziyweni zethu? Uthi uJesu uma sithandaza asocela umbuso kaNkulunkulu uze emhlabeni nentando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Angazi ukuthi umbuso kaNkulunkulu umi kanjani, angazi nokuthi intando kaNkulunkulu yenziwa kanjani emhlabeni, kodwa uma ulikholwa kufanele ukuthi ubuso umthetho kaNkulunkulu uhlale ngaso sonke isikhathi wenza intando kaNkulunkulu. Ungabheka abantu abaseceleni. Ngani? Ngoba uwedwa awunamuntu ohambeni lwakho lokugcina ekufeni. Awunangane yakho. Awunamngakho. Awunababa. Awunamama. Uzohamba wedwa ukuya ezulwini. Asizejwayeze ukuthanda impilo yasezulwini. Sizejwayeze ukwenza izinto ngenqubo yasezulwini. Ngoba vele singabasezulwini. Ikhaya lethu kusezulwini. Ngelinye ilanga lomuntu wasezulwini wakhuluma ngomhlatshelo wasezulwini. Ithiye ingilosi, umhlatshelo kaJehova ningawufanisi nenkomo ehlatshelwe udwendwe noma umshado noma ihlambo. Lapha odwendweni noma emshadweni nithatha ukufa kwenkomo nikwenze umdlalo, isilwane nisihlukumeze ngendlela eyisimangaliso. Ningabi nasihawu, kunganifikela emqondweni wenu ukuthi lesi silwane naso siyabuzwa ubuhlungu bokubulawa futhi siyahlukumezeka uma siklolodelwa ngoba sisuke sibona ukuthi kwenziwani kuso. Ithiye ingilosi, lesi senzo akufanele kube yisenzo esenziwa umuntu okholiwe. Asimfanele umuntu owesaba uNkulunkulu, umuntu onesihawu. Njengoba nizokwenza umnikelo wempepho ongumhlatshelo kaJehova, kufanele nazi ukuthi uJehova akawemukeli umhlatshelo onesici. Futhi uJehova akawemukeli umhlatshelo wesilwane esihlukunyeziwe ngaphambi kokuba sibulawe. Ngoba umphefumulo waleso silwane uyofika kuJehova ukuleso simo sokuhlukunyezwa. Bese uJehova engawemukeli njengoba wenza kuKhayini. Ngaphambi kokuba isilwane sibulale, ubokhulekela umphefumulo waso kuJehova ngomnikelo. Emva kwalokho bese ubiza amalunga ebandla bemebuduze
nalisilwane behlabelele isihlabelelo esithi bongani uJehova ngoba elungile umsa wakhe uhleli phakade ngenkathi mhlabelela izinglosi ezomukela umnikelo womhlatshelo kaJehova zizohlanganyela nani kodwa nina ngeke nizibone kodwa isilwane sizosibona bese siyajabula sibone ukuthi singumhlatshelo kaJehova angeke sibaleke angeke sixwaye angeke sethuke ngoba lokhu kuhlabelela kwasezulwini nesilwane siyaqonda nempela senza ngokuyala kwengilosi ngabona isimanga inkomo yehliswa enqoleni ngumuntu oyedwa wayidonsa ngentambo wayibopha esigxotsheni ngaphandle kokuzama nakancane ukubaleka wathi uma eyihlaba yawa kwaba sengathi idutshulwe ngesibhamu yafa ngase ngiyafunda ukuthi usiko lwasezulwini alifani nosiko lwethu usiko lwasezulwini luphelezelwa isihawu nomusa alinaso isihluku uma singabasezulwini amasiko ethu awahambisana namasiko asezulwini singagcini ngokwazi ukuthi obabamkhulu bayahlatshelwa kanjani kodwa sikwazi ukuthi noJehova uyahlatshelwa siqonde nenqubo yokuhlabela uJehova singagcini ngamadili ethu kodwa siqonde ukuthi kunamadili asezulwini kunamadili kaJehova singagcini ngokwazi ukucela izinhlanhla nokuphila kobabamkhulu kodwa sikwazi nokuthi thina sizicela kanjani izinhlanhla nokuphepha kanye nokuphila okuphakade okuJehova. Uthi uJehova kulevi 20 verse 26. Yibani ngcwele kimi. Ngokuba mina Jehova ngingcwele. Nginahlukanisile nabezizwe ukuba nibe ngabantu. Nathi sonke njengoba silapha emhlabeni. Siyafuna ukuba ngcwele. Siyafuna ukuba kuthiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Siyafuna ukuba kukho konke ukuhamba kwethu. Sizazi izindlela zomkhululo wethu. Babusisiwe abanesihawu ngokuba bayakuhawukelwa. Inkosi busise lokho enasuku.

Inganisinyenyela le nto. Angithi sebusuka ifuna ukuvusa abantwana. Yimina ngolu lwamanzi umalesa ngquka nodwe ngiyabingelela. Lapho bengisancela ningidlalele leyo ngoma nje. Uhambo lwami. Umdumazi lapha. Uhamba noJolisi. Hello, okay, bye.

Eshe, eshe, eshe, eshe bingelela umazonda yamphakamisa phansi kwaNongoma. Nithi kuphuka nawe lapho vusizo mfoka la ngaphezulu egoli kwandonga ziyaduma ngathi suka, suka, suka, suka, suka. Awunayidlala ingoma kusigiya ngengoma madoda ngathi hashtag zakhala izincingo. Basakazi bami ngicela ningidlalele naye ingoma kaBaba uMfiliseni Magubane ethi ugeza ngani nompilo. Ugeza ngani wempilo. Engathi ugeza ngovisi. Awusuka suka suka. Inqwa inqwa eyindala madoda inqala butho baba uMfiliseni Magubane madoda. Ugeza ngani wempilo. Awusuka madoda. Umfo wamaseko lo phansi edumba esigodini sasezibovu ngithi asambe sigiya ngengoma. Hashtag kumnandi lapha kwasigiya ngengoma. Danko.

0: makhenkenene nina bokasa lika wasinkomo esengwaliviyo uziyamhlonhlonga inkomo ethandwa izibawu ndaba ezitha uyaselapha mfowethu ngalomculo wakho
1: mfowethu
0: hayi uselapha ngendlela isimanga mfowethu uyilaphile iningizimu afrika uyilaphi kwazulu natali walapha zonke ifundazwe mfowethu ngomculo nje wakho mfowethu abathi universal
2: Ya. Okwangempela ke sibezwe nabantu ukuthi ngempela banjani ukujabula injani inhlokomo emakhaya ku 079 lapha kuma VN sithi 0796139874 ke sibezwe.
3: Hathi ulamla kanjani? Ulamla kanjani? Wena uvuna mangandoti. Ekhaboko lungiswa ngesenzo sakho wemxabani. Hayi inkunzi yethu leyo. Mthembeni hayi ngivumile lensizwa hayi kwenqalana nokuyizwa nje ngale ngoma ukuthi kanti sikhona lapha endimeni hayi ume nje mntwana uphushwa inkunzi ke manje uhlula siyageza ukuba ama high bars esho emtilombo lapha esikoleni sasenzinga zemakhe labo bazathi mtegishme bezoduma kwezulu yithisha wethi NES hayi mthembeni mfana kithi hayi yakuphakamisa mfana uthiwa inkunzi semathuleni ngezizulu
4: usizwe nobingelela ngibingelele basazi bami
2: mfethu
4: hayi lensizwa hayi bambo ushuni lo mpela wangempela inkumbuzo insizwe endala ubona unongoma kusho ukuthi hayi makuthiwa ubambe lo ushuni wesizulu hayi hayi yazi uma uthi uyabheka kunkumbuzo omqhasho umfoka ndlovu inkumbuzo omfazi omnyama hayi ubambele lo ushuni hayi ungawuyeki umnandi lo ushuni mfowethu uqhubeke njalo insizwa so support hayi usikhala somoya lo
2: Ntembe uqoqe ihlwele uqoqa abantu umhlaba wonke unabalandeli abangakhethile abangachemile bayakuthanda bonke abantu abachemile lento lena ithini kuwena kunjani ukujabula enhlizweni yakho kulomsebenzi okhiphe kulonyaka
5: Ey kukhulu kakhulu ngosami ithabe khulu kukhulu kakhulu ngijabule ngoba ngize ngabuka ngisho lapha yona lengoma ihamba nje ngespeed iziyoshaya imillion
2: hey
5: ngithi na ha kodwa nkulunkulu
2: kwenze njani kanti
5: hawo bakini kodwa ngibuya ngithi mangihlele phansi ngithi kodwa ya izinselelo engidlule kuzo ngangawa ngabathanda abantu zifika izinto zengihlukumeza kodwa abantu ngabathanda kakhulu naqala nyabathanda kabantu ithabe khulu hayi kancane hawo nyabathanda mina manje
2: nokthobeka
0: Khona insizwa lapha engibuza uJingrisi uLungelo Jumbo Jingrisi.
2: Jumbo Jingrisi.
0: Uthi uyayishayela isiginci. Bese mina ngokubuza ke owami ke lo. Ubani oshaya inkostini la kule ngoma le?
5: Yebo. Kusami isiginci ngiyidlalela. Yebo. Ikostini yadlalwa umuntu wentombi umfoka Nxumalo.
0: Namhlanje ke ngiyamkhipha ke umuntu wentombi namhlanje izoshawa yimi namhlanje live and direct.
2: Awema.
5: Sathola.
0: Ndabe zitha ngizocela nje ungishayele yona lengoma lena ngifuna ukunikeza nje into yamehlo into yohamba uphela sengikhozela nenciwo kwamandlakazi ngenxa nje yento engiyenze namhlanje
2: sizoyithathaphi kodwa ishow yokuthi ulanga odlala ikostini ngalena sokwenze njani
0: hayi angazi kukuyivela ngiyobona nenze njani ngizobona nenze njani kodwa mina nathi nabalaleli bangu nathi
2: babona
0: yimi lo
2: hayi ayi phekwabo phekwabo la
0: awehliseke lokukhala ngemuva ibhethe
2: phekwabo la
0: ngesingisi asiye ke ndabe zethu

0: Noma ngabe vese kunjalo nikuzima Afrika ngo 1830 because noma pick up siyazi ukuthi ke FIFA Club World Cup 2026. Ah ngeke ngimanga makuthi ngena i-legend ingabingeleli sawona mazini.
1: Sawona mazini. Keshi le ingane sangifihlela ibuko zami.
0: Basibekhohla.
1: Basibekhohla.
0: Ungikhombuza umfundisi Zulu. Umfundisi weka khile office ethi uyadlala ave sahambe lokhiya kodwa.
1: Of course.
0: Baju mekukhumbula ukukhumbula esesekhaya abuye sizivulela. Uyaphila mazweni?
1: Uyaphila kunjani?
0: Ah, it's good.
1: Ubele nensizwa lomfazikhali.
0: Mfazikhali insizwa entshele sigijima naye. Ah, siyabonga mazweni.
1: Hayi, siyabonga.
0: Sigijima mazweni. Sesonibona ekuseni ngolesine ngo 3 ekuseni.
1: Hey ndoda.
0: Ngikhuluda South Korea. Thank you mazweni.
1: Sure,
0: thank you.

0: ungikhathalele lona
1: yami ukukhathalele ngibuyisela kuwena
0: fanele ngalithini
1: ufanele ungalibambi ngezandla
0: hayi nyakwazi lo yakwazi
1: hayi akimthemba uthemba kanti lathuke kayo hayo he mele ngalithini
0: la ungahambi ngani uzobukise ngamezweni waphela isikhathi sakho siphelile uyabona abantu abahlala ngasafanele bayinkinga bayinkinga
1: angihambe sengiyakhoshwa kuleli
0: uyasho ukuthi nje khange ngabe uzohambile
1: yankinga intelezimthane kusukela ngabo-12 kuyoshawena ke u-3 o'clock umsakazi ukhonzi afambe igama uliyo kahlaba othalangwezeli the red DJ
2: Ice.

0: Ayike samba kanjalo ke la kumlilo ukhozi emsazweni nakho ukhozi FM uhamba phambili kathi uzingoma emnandi kakhulu lapha ke bathi usebenzile uduse wave ya ingoma le esicakule noma ayicakula engomeni sasiyazi ekhumbula le ngalezi ayikhathi zomfazi omnyama kuthwele umama uyangithuka ngibiza ngevila sebeyishaya kodwa manje bayishaya ngesimanje manje bashaya futhi ngendlela epholile lungile ke isikhathi ke njengamanje imizuzu iqopha lapha ukuthi ke ngamashumi amabili nane esele ngaphambi sokubumbana ke ihora lokuqala eyintatha la emsazweni wakho ke ukhozi FM. Sihamba ke singena kwingosi la sisho khona sithi ke ikhosomba lamancoko sihlobe sihleli nje lana abantu abahlekisayo sihlezi nosomahlaya sihlezi nabanye abaqhulula amahlaya endaweni ezahlukahlukene namhlanje ke siphethe isambelo sethu la sidumile ke naso ngiphethe usaziwayo impela ke nanamhlanje isambelo sethu dume nje kakhulukazi ngokuqhulula amahlaya lapha ey'nkundleni zokuxhumana babizana-ke ngamagama ahlukene khona o-content creator abanye uzokuthiwa uthi usabambelele ukuthiwa omunye uyi-influencer njalo njalo uzoyichaza-ke kodwena ukuthi ungena ngaphansi kwamuphi umunxa ulinda amfekayo hey uyamazi lo muntu lo ovela umuzo seqhuma emsakazweni
1: yey kodwa uyamazi lo muntu
0: ovela umuzo esebuza imibuzo emsakazweni
1: umuzo esebuza umgcine ku-social media uthi uyezwa nanga usevuka emsakazweni
0: hawu yebo kube njalo ke
1: hawu kube yilokho nje kube yilokho hayi ulinda mfika isimuzo emsakazweni hawu yebo na yebo hawu into yanini hayi izo nakhona futhi uma usumuzo emsakazweni ngeke kuphinde kuphele nami nje kusukela manje mangihlangana nabantu sekufanele kwazi ukuthi umfeka ilo wayesokhozi ngengane zami nje ngizotshela ukuthi kufanele ukuthi manje zifike zisho ukuthi hayi sizalwa umfeka inangu lo nokubuya zwakala emsakazweni
0: lokhozini hayi futhi obuya wokhozi
1: wokhozi wokhoze hey ha mangihleli nje nabantu sixoxa ngihlale ngithi hey wangikhumbuza uSimthande hey uyazi leyo nto yake yasho uSimthande siyilapha emsakazweni
0: lo sinayi lapho khozini
1: lo sinayi lapho awume nje futhi ke ngimthinte bese ngigodluka ngibuyele eceleni ngifonele izingane ngiyikhumbuza ukuthi zibheke bese ngibuya ngithi hayo uSimthande uyahlekisa usengiqedile ngehla hey uye lwade ngikhuluma naye
0: Mfethu yazi angisakuthola nethuba lokuthi ngikwethule kahle ulinda mfekayo futhi awuzethule ngoba ngiyafisa kulesi sikhathi ukuthi yabona abantu abaningi masekubuka lapha ku-social media ey'nkundleni zokuxhumana uyazi umuntu uyakuzwa nje ukuthi yabo lo muntu udabuka endaweni yasemakhaya ngendlela achaza ngayo ney'ndaba oyixoxa lapha kuyazwa kathi umuntu oqhamuka emakhaya ngiyafisa kubantu abangakwazi kade beqala bekulandela ukuthi usichazele ukuthi kahle kahle lo muntu oney'ndaba ey'ngaka udabuka kuphi nendawo nanokuthi mhlawumbe abantu ababekwazi lapho la ukudabuka khona babekwazi njengomuntu onjani bebevele belinde hey lo angahamba hamba afike la ngalezi ndaba zakhe
1: mina no nje usushilo uLinda Mfekayi ngidabuka eMtubatuba ngala kaZulu ya ngizalelwe endaweni ekuthiwa isemadwaleni kodwa ke ngokuhamba kweminyaka sasesithuthela eDukuduku owazi umuntu bakuyazi ukuthi ke eDukuduku kulapha ezansi eduze kolwandle angazi mfowethu ngicabanga ukuthi nami ngiyibambe late indaba yokuthi ngoba yabona nje manje ngihambe ngabe ngabizwa ngokuthi ngiyahlekisa ngilawo khozini nje manje kuthiwa ngidume ngamahlaya hayi nami into engibambe ngendlela njengomeqo nje hayi angiyazi kodwa ke khona nakho sikhona kukhuleni ya mhlawumbe umuntu uma yenabantu bekuba khona lokho ukuthi kuyahlekwa kodwa ngingakaze ngiyithathe njengozomahlaya
0: ha nalapha esikoleni ayikazi ibe khona into ukuthi mhlawumbe ngifisa ukwenza ke izinto mhlawumbe ezila emkhakheni weyikaqeda izungu mhlawumbe njalo njalo wawumuntu owawufisani nje
1: umbuzo omuhle lo ekukhuleni kwami ngangifisa ukuba ummeli ngiyakhumbula nje ubaba wayethanda ngibe udokotela kodwa mina enqondweni yami kwakunalento yelong ithanda kodwa kamathuba kagcine engavumanga umuntu nesikole waya esebuya eseba sengasekhaya kwagcina kungaqedeka amanye amaklasi nje mina sengingene kuwo ngoba sengiwumzali sengi-attend ama-meeting ey'ngane bese ngibona oh ka-matric kunje so ngumuntu owaya ka-matric kodwa ngi-attend imihlangano yabazali bese kuthiwa hayi sicela abazali bey'ngane ey'thile bangene lapha ka-matric ngalithola-ke nami ithuba umbuzo omuhle lo ngoba mhlawumbe nami umbuze ngaze ngiwucabange kuluwe kuyaqeda isizungu sikhulele emakhaya emakhaya lawangempela bekukude mhlawumbe ne-TV futhi ngekho eduze nomsakazo ukulalelwa iradio ikhontrolwa abantu abadala ukulalelwa kwayo ngeke uvele usuke nje uyingane uyoqumuza iradio uthi ngisayodlala mina ukhozi kwakusawuradio zuluke ngangiqamba mangakaze kufike ngikhule ngakhula ngathanda kokuba umsakazi ngithi eyi yazi nami ngingayenza lelo kodwa eyikaqeda isizungu aya kuyona into engangikhule vele engqondweni yami ikhona
0: ngiyafisa ukuthola ukuthi-ke mhlawumbe ukufika nini ngoba njengendlela ochaza ngayo njengoba usushilo ukuthi bekuyinto ebingekho ekhanda lakho iqala nini lento yokuthi mhlambe hey nama ke ngene lapha ku social media kube khona engukufakayo nanokuthi wathi mase uyibona iqala ukuchuma kwakuyinto vele wasuyimisela ukuthi ngiyayenza noma kwazenzakalela ngephutha nje ukuthi awu sengithe ngiyafaka la awu bavele bakuthanda ngasale sengiqhubeka
1: yabona nje ubuza kahle mawuthi kungiqale nini wena uma uzobona umuntu ogulayo ubuza ukuthi kumqale nini udliwa yini usibanibani awu usenjena yena ethi mayobuza umuntu ifika imbabaza ngoba khona umuntu ongayiwa naye kobona umuntu ogulayo ngoba angafika thawu usibanibani nyazi ingane zethu zagula kanti basho sekunjena hayi bo kodwa nkosi yami bese uzo sebekududuza bethi hayi kodwa ungabeki kakhulu inhliziyo yeinganeni hayi sikhona
0: sikhona sayigaza
1: sikhona ingane sayibheka no mfethu kuthema ngabe kufika lezi zinto zo social media njenga nami ngangena njengawo wonke umuntu ngiwumuntu wabantu bengumuntu vele othandayo ukuxhumana nabantu ngoba phela ngiphinde ngibe umuntu wesonto kwathi mase ngingena nje ku social media abantu kushuthi banaka indlela engixoxa ngayo izinto qale lapha ko Facebook sixoxa nje ngokubhala kuthe mase kufika labo social media ukwazi ukuthi ubeke ifone la wenza ivideo ngaqala nami ngixoxela mina ngixoxa izinto ezenzakala empilweni kodwa uthola ukuthi umuntu akayinaki ngikhumbula nje ukuthi ivideo yami nje yokuqala enganaka ngayo ukuthi oh lento le yabantu bayithanda ivideo engangixoxa ngokulahleka kwemali emzini womuntu namanje ngisayithanda leyo lahla imali emzini womuntu uvakashile
0: ngiyayikhumbula
1: uvele ukuthi yafika nje emzini womuntu kuvela uzo sekuthiwa ayibo imali iya stokfele ka dealana ishonephi siyaqhanga ke manje siyocinga until kube khona oyedwa ozovela khipha igama elizoqeda elithi hayi kuyaqala la ekhaya imali ihlala la nje akazi imali ihlala isonto lo ngisho ingane zala ekhaya ithathi ngishishume
0: hawo
1: selikulahlile ke
0: sekuphedile
1: then bayithanda ke abantu yakhula ke i social content nami ngase ngesticker lapho
0: kwakumupha unyaka laphuma leyo video yakho yokuqala yachuma ngempela
1: hey njengoba sik 2026 ngicabanga ukuthi ngingathi 2023 2024 angisakhumbuli kahle kodwa i-video nje sineminyakanyana akhona amanye engangiwenzile before yona kodwa ngibala yona ngoba iyona eyangikhombisa ukuthi oh kusho ukuthi umuntu unasi isiphiwo la abantu bayayithanda ngoba phela ubuka ama-comment ubona ukuthi abantu bayi-enjoya lento ngaqhathanisa then ngaqhubeka lapho ke
0: Hayi kulungile sisazoqhubeka uyabona ke namhlanje ngiyazi ukuthi nabantu nje lapha emakhaya bavivile kade sifaka nje nalapha ku Facebook page wethu ukuthi hey sobe sinaye kodwa ke mlaleli sobuya sikhulume naye ngoba kuningi akuphethe futhi nafisa ukuphawula nje nangezinto ezenzakala ezweni sakile kulesi skathi ngoba ke uyabona nje kulesi skathi siyadinga nabantu futhi abazophinde basihlekise kancane ngoba kuningi kuthiwe siyagowa siyizwe kodwa ke sobuya ke ngala uLinda Mfika esimphethe ke namhlanje kuyena ke esincokola naye kuyona le ngosi lasisho khona sithi ke ikhosomba lamanqoko ivi legacy ihamsana ke nomnqobiyazo bathi hlala nami

0: yabona ke masikhuluma ngabanye abantu abafike kwezwakala endimeni zomculo sikhuluma ngabo laba ufoliswa nonkeshemba bathi lizovuka ikhaya la emsazweni akho ke uKhozi FM isikhathi ke imizuzu mthathu kuphele sele ngaphambi kubumbana ke ihora lokuqala sila ohlelweni umlilo woKhozi noSimthande wakwaMyeza sengosini la sithi ke ikhosomba lamancoko siyigoqa manje besihlezi ke noLinda Mfekayi esimaziwe lapho oqhulula amahlaya ahlekisa ngendlela eyisimanga lapha ke enkundleni zokuxhumana uthi yena usuke ixoxela ke mechaza uthi usuke engazi into siyahlekisa njalo kodwa thina siyahleka thina masimlalele masizwa lezi ndaba siphathele zona siyigoqa ke manje uyabona sekuningi sikukhulumile manje kodwa ngiyafisa ukuthi ke sibuye kulento ukuthi uyabona lo ludumo noma ukwaziwa oba nakho njengomuntu usuke ematasa lapha enkundleni zokuxhumana kukuningi okuza nakho usuke unamathuba amaningi ezinto ongazenza kodwa wena ezinye izinto sikubonile unentshisekelo yokuzenza ile ethinta yokusiza abantwana besikole ngiyafisa nje usithintele lo mkhankaso ukuthi waqala kanjani nanokuthi ukuphi kulesi sikhathi
1: ngiyabonga kakhulu mzukwase noKhozi FM njengalelo thuba ngoba into esenhlizweni nami kakhulu uma njengoba sengike ngaveza ke kuqaleni ukuthi uma umuntu engena kulezi inkundla zokuxhumana kwakhula abalandeli ama followers kwase kuvuka into engangivele ngiyithanda ekwasekudaleni yokusiza ngase ngibona ithuba ngasungula ke iprogram ebizwa ngo 1 million pairs of school shoes inhloso yayo ukusiza abafundi ubagqokisa izicathulo kodwa ngabe sengikopela isitayela engasibona ngasithanda sokuqoqa o 10 randi ngisibona kwindoda yephakete ngathi no yazini ithi ngithathe lesi sitayela ngisebenzise ngoba ngathi iyasebenza ngacela abantu ku social media bafake o 10 randi ngithathe labo 10 randi ngiyothenga izicathulo ngihambe ngiye ezikoleni ezihlukahlukene KZN ngihambe ngiqhokisa izingane lokhu ke kokuhamba izikole ngiye ngithanda ukuveza ukuthi kuqhamuke kamuva mina engangikuthanda ngangithanda lokho kokuthi nje ngihambe nje ngizulazula ngibheke mangisukile ngelinye ilanga ngingathiwa ngiya mhlambe showe noma kuphi kuphi ngifike ngipake eduze kwesikole nje esiseduze kwalapho ngibheke nje abafundi ohamba nje ngesicathulo esidabukile noma uphaqa noma ohamba ngonyawo ngoba khona abahamba nangeenyawo njengoba kusebusika nje kuneyingane ehamba ngeenyawo
0: hey
1: ngonyawo uthothi indawo yangakubo ugravel hlatshwa amatshe ekuseni nantambama kumakhaza kunjalo bese lo mfundi ngimbuze nje usize angibuzi igama ligama lakhe nokuthi uzalwa ubani nokuthi emsamo wakubo babhekwe ubani cha mina ngifuna nje ukwazi ukuthi ugqoka usize bani ngimnikeze isicathulo yakhula ke kwagcina sekukhona namasokisi umuthi wokuxubha ixubho kanjalo kanjalo kwagcina nje sikhulile so kodwa ikhula ngesupport yabantu baka social media baye bedonate bafake imali esukela ku 10 rand kuyaphezulu kamuva nje ngehlile ngathi senza inkonzo ka 2 rand la abantu bedonate khona kwi account yale campaign u 2 rand umuntu eyedwa labo 2 rand masibahlanganisa isifiso sami kule winter bekukuthenga amajezi ukuthi benabafundi nje sizobaqokisa amajezi so yona program engiyira nayo itholakala khona lapha yana einkundleni zokuxhumana ku Facebook na ku TikTok u Instagram awungivumi sengize ngabona ukuthi kungenzeka ukuthi kuyiqiniso ukuthi into yasesilungwini hayi no ivele sense ukuthi angiwakhokhela ama rates ayikhula ayi booming ngisendaweni lezi ezingakhokha ama rate so uma ungena ke ku social media wami uyayithola le program lapha engiqhokisa khona izingane izicathulo ezikoleni ezihlukahlukene okwamanje since siqalile siqala ukuyiqhokisa ngo January 2024 nomama wasekhaya ngoba phela ngikaniwe inkosi yami kufanele ukuthi ihlale ihlale kuvela ngithi njoba singumuntu singabantu besonto nje ngokomthetho kufanele mangisukuma ngisho ukuthi sukuma mkami bakubone sinalo
0: noma ngibingelela umama wasekhaya engekho lapha kathi
1: angithi phela kuyaye kube kanje usuke naye ekhaya niye uvuke nje naye ekhaya nilunge nilungele ukuye esontweni manifike esontweni bese ubingelela umama ngokukhethekile noma engekho phakathi kwethu futhi uyabingelela into yakhona kumthetho sisekelo
0: kodwa ke khona namhlanje siyabona mlalela ukhona isitudu mama
1: so ke ya ngiqhuba naye ke lolu hlelo ine support yeingane ekhaya wonke umndeni nje wami uyazi ukuthi inhliziyo yami ikuleya into yokuthi ingane ngiyichazwe ngisho 8 years wami uma uyazi uyakwazi ukungitshela mayebona ingane ihamba ngenyawo abuye esikoleni ethi baba hey kunengane ehamba ngenyawo ubuya sithi ekhaya sine ipathulo zesikole sisiza abafundi and isenhliziyweni nami kakhulu ngiyayithanda leyo nto
0: ngiyafisa ke usitshele ukuthi ukuthi ke inhlambe kusukela manje kuyaphambili iziphi ezinye zezinto abantu abangayilindela kuwena uyaqhubeka umkhankaso abafisa ukuthi baniseke bakulandela kanjani nasezikundleni zokuxhumana bakhona omunye ozothi hey yaza angibengamazi kumfekayo kodwa ke sengizwana nanku umkhankaso oza nawo futhi apha indawo yenze ngiyenza kanjani ukuthi ngingenelele ngemeseke
1: ukweseka ukulandela nje khona ezikundleni zokuxhumana mina ke ngiyulinda mfeka nje
0: yeah
1: kuyona yonke indawo anginawo ama username ofica sekuno underscore kukhona nobani manje ama sign pa
0: nokubheke phezulu
1: nokushisikhala ulinda mfekayi ku Facebook ulinda mfekayi ku TikTok inamba yami ke ikhona ku bio kuzo zonke lezo indawo ipublic ngalendlela ngiyikhipha ngokukhulu ukukhululeka ngoba iyona esilekelela kakhulu ukuthi si umuntu asithinte a WhatsApp afake leyo mnikela ufakayo umnyathe ngicathulo ngicela nize nilande icathulo kanjalo iqhubeka kanjalo iprogram
0: yethu hayi ngishiya nenombolo kanjalo
1: inamba yami ilula kakhulu nje ngoba iqala ngo 0
0: yeah
1: 0083 956 2089
0: asiphinde futhi
1: 0083 956 2089 iyona number kodwa ngiye ngiprefer ukuthi umuntu WhatsApp umuntu WhatsApp abe kudaba lwakhe siyazi ukuthi ku WhatsApp ikhona lento ukuthi umuntu WhatsApp bese ethi hi kanti njengoba umuntu usekhona uthema ungethula wathi ngiyaziwa mina bengayazi naleyo kwaziwa kodwa sengize ngayimukela manje kuyenzeka ukuthi uma WhatsApp amaningi uvela ukungena umuntu athi hi mhlambe ke uthi ngoba nginasi isikhathi awuthi ke ngithi nami ngithi hi noma ngithi yebo athi yena unjani bese mina ngiyaphila bese ethi ngicela ukubuza awunawo size 6 lapho yabona so mina ngiye ngiprefer ukuthi umuntu enze njengoba kade ngilalela lawo khozina ama voice note sawubona ngulinda mfekayi bengicela ukusho ukuthi ngilizwile uhlelo lokho ngalithanda nginga supporta kanjani noma ngifuna usizo ilokho nje
0: angeke ungenele wena okhethweni uthi njona nabona ke ninikeza izichathulo sengineminyaka ngiwenzi nangizwa futhi naso khozini ngisho lento
1: ngeke wazi mhlawumbe umuntu ovuka sevuka u 1 million pairs of school shoes usukuvala ngophathi
0: ekugcineni yebo naso khozini bangivumile so mani ngangivoteli angazi
1: ngizolinda nje nyakanyana lezi ingane ngiyisiza ngeziqathulo mayikeza khulu zaba nelungelo lokuvota ngiyobe sengivumbuka phakathi kwamadoda sezithi ingane ngeke singamvoteli lo baba siyakwazi amagalelo akhe
0: yeah uthe ngoba futhi bayingasafi masingasakuvoteli yoshwabula uthe umuntu
1: ehe ayibo hey ngiyoshwabula futhi ngiyona into engiyobe ngikhakhasa ngayo ukuthi umuntu nje umuntu ungamthembi umuntu ungamsiza ngithi sina sikhule kunabantu ngoba umuntu ukhule kwaphinde kwaba nalendawana yokuhlupheka yokweswela nje he wakusiza njengaleli shirt lakhe elihle nje oligqokile mhlawumbe sothi imfekayo ngimnike mhlawumbe ungiboleke siye emcimbini ngiyothi ngiyabona sihlele emcimbini sisalinda ama plate ngoba phela emcimbini ayalindwa ama plate kube nale break le uthi sebedlila abanye nasendihlelike nilindila nazi noma kuphela ukudla basabe kunitshela noma mhlawumbe kwenzakalani ubona useyezo simthatha usezothi ey manje uhleli kabe langene leli shetha lilithandile manje lihlale emthunzini manje noma kubuza ukuthi ayisakhona leli shetha engakupha lona
0: phambi kwabantu
1: ukuthi hey awubatshele ishetha engakupha lona ngakhiphi ishetha lami engangilithanda ngakupha lona sekufanele uvume uzothini ya
0: uthi yebo bekayi siyabonga kakhulu mfethu umsebenzi wakho muhle kakhulu thebuthi nabalali bokhozi bazwile sikufisela inhlanhla yodwa into engithanda ngawe nje ukuthi konke okwenzayo kusuka enhlizweni futhi kuyinto le obona out bekungakuphoqa ukuthi uyenze kodwa wabona isidingo sokuthi uqhubeke nawo noma ususokhozini awuthanga ngumfekayi mina kodwa uyifakile nale umsebenzi owenzayo
1: ngibonga kakhulu nje ithuba okhozini even kubaphathi nakuwena ngiyabonga kakhulu simthande ngithokozela kakhulu kuba khona uqhubeke nawe siyakubongela ngokubona la usukhona umuntu alithathe nje lelo thuba lokubongela nawe siyazi siqalile sikubona lapha ya namhlanje ula siyafisa ngathi uNkulunkulu angakukhulisa nalokuthobe koyikona nje siyabonga kakhulu mfowethu
0: siyabonga kakhulu uLinda Mfekayi lokade sinayo imlandele ke inkundleni zokuxhumana besihlezi naye la kwikhosomba lamancoko sivala kanjalo ke siphuma kamnandi lapha ngengoma esinikezayo noma khosini lo hamsana ke ngobiyazo bathi ke angisafuni ngami.

0: umzamo uthi ke buhle bendlotsa khona la emsazweni akho ke uKhosi FM ngaphambi kwalokho uzwelapha ke ingoma ebimnandi kakhulu besikunikeza yona ke la acoustic black bebethi ke umaqondana uhlelo kolalela njengamanje umlilo uKhosi noSimthande wakwamyeza sengosini la sithi ke ingxoxo yasentathakusa sikhuluma ngesihloko ke la esithinta abantu abaningi ngiyabona ke abantu bathumela ama voice note bafisa ukuphawula sikhuluma ngendaba ukuthi kule game kulokho sifuna ukuzwa kubaphathi abantu abaneyikhundla lapha emsebenzini omunye usupervisor yabona ama team leader induna imanager ukuthi bona babhekana yini nesimo sokuhlukunyezwa abasebenzi mhlawumbe uthola abasebenzi ababahloniphi njengabaphathi ukuthi yabona ngibaphethe labantu kodwa bangihloniphi nemiyalelo yami abayithathi notice njalo njalo yini eyidala lokho noma edala lokho mangabe kusenzeka namanje nanokuthi ke kubhekana kanjani naleso simo leso 0860002437 Tumele ne voice note ku 0791639874 0791639874 Ake sithole ke okhona la uKhosi sawona
1: Yebo sawona
0: Yebo ke
1: Siyaphila amakhosha
0: Hayi ngiyaphila ngeza kuwena
1: Hayi nokho Yebo ungayilokothi ikhulume leyo makhosha yazi ukuthi kwathi ngangisebenzise job ngeminye iminyaka Induna lapha manje. Mina team yami phela ngisebenza nayo. Base basuka lapho sebangishintsha bathatha omunye umuntu wayefika bamnikeza i-team yami le mina bangilukhuza bangilandela iboshwa lena kwahulumeni bathi angize umela zona la. Hayi ngiyakutshela ke lapho mfowa miyeza. Sizayishintshana nje nge-toilet. Sibuye lise toilet kuye lesi mhlambe sohamba iawe lodwa yi ngaze ngathi mina ngathi mina kulaba ngathi nayi
0: hayi singamkelene ke lana ubesathi uyaqhubeka nendaba yakhe kodwa nawe ke sha ucingo 0860032437 isizwe ke owakho umbono ukuthi wena nawe wakwabhekana inesimo sokuthi uthi unikeze isikhundla sokuthi uphathe kodwa abasebenzi nje bengakuhloniphi
2: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo uKhosi FM kanye nenhlangano iSABC uKhosi FM luhamba phambili
0: Asithole umunye okhona ngala uKhosi sawona?
1: Ngqamulile angazi noma ngqamulile yini.
0: Hayi angazi nami ngibona ungasekho.
1: Ehhe ngithi ke zayishintshana ne-toilet nje nakuthi uma kubuya lo kuhambe lo kubuye lo kuhambe kuze kuyoshonila ngabe ngasebenzi. Uthi uma ngibacetha umadoda phela asiqhubekeni ngoba manje umsebenzi umile bathi bonayo manje ngeke ukuthi uma bexhunekile bangayi e-toilet. Ngazi ngayo kubaphathi wami ngathi mina lena ke ngenye ke asivele siyekeni kule. Ngoba manje hayi akusetshenzwa lapha sigqiqa nje lapha endlini yangasese.
0: Uyabona futhi ukuthi hayi ngoba kuthi kuswe kukhona isimo esikhona indlela nje yokudoja umsebenzi.
1: Indlela nje yokubungubukela phansi he abalokhu phela ngithi manje abantu laba bazi ukuthi noma ungathi wena uyasho ukuthi hayi usebenzisana ukuhambi kahle phela ngithi abaholi abanandaba bo.
0: Manje wagcina uyeka.
1: Ngacela abaphathi bethu hayi ngicela ukuthi ba
0: abakhulule hayi uphinde wanqamuka hey kusuke sekunzima ngempela amazo zogcina uyeka hey okay ake sizomunye khona ngala uKhosi sawona
3: yebo njani
0: ngiyaphila ngeza kuwena
3: ngiyaphila
0: hey
3: nami ngaze ayinduna kodwa ngaba induna nje ama hour 4
0: how
3: emva kwalokho kwaphela ngoba isimo engadibana naso lapha sasikhombo ukuthi ayi angiyenge nje ukuba induna ngale kwalokho ngizofa la emayini ngabe ngayinduna kwavele kwawa nje lokhu nganomgodi ngathi langa kusasa angisabuyi mina la ukhukho ngavele ngawuyeka umsebenzi ngawuyeka kanjalo nokubeka isavala lo mayini leyo Kodwa nginethemba lokuthi uma ingabuya, ayi ngingabuyela. Umfowa xaba la ukhukhu, shumi lo akaxaba emahlabathini.
0: Nazo-ke siyabonga kakhulu asizwe omunye okhona ngala uKhosi sawona.
4: Kunjani?
0: Ngiyaphila ngeza kuwena.
4: ngiyaphela kakhulu South Africa.
0: Mhm.
4: Ubingelela uThokozani Justice Mkhonza la eNyokosela eMadadeni.
0: Mhm.
4: Hey, walthinta udaba. Yazi umsakazi Benisho Stewart kwenye inkampani la eNyokosela.
0: Mhm.
4: Okubuhlungu ufike ukhethwe ngabantu ukuthi sicela sikhulumele Mkhonza einkingeni zethu esinazo kubelungu ebese uyakhethwa bese yabatshela abasebenzi ningakwenzi 1 2 3 4 ngoba uma wenze ukuthi emsebenzini kuzoba yicala futhi ungahle uphelele umsebenzi bese abasebenzi benza leyo nto leyo obakhuze kuyona ukuthi bangayizi bayenze bona khona kusasa uzothi wena uzobe ngathi umuntu omubi emacaleni abazobenziwe bona basebephelelwa umsebenzi bahambe kukhomba ngeminwe kanti okade batshelile ukuthi basebenzi akuphuzi utshwala emuze emsebenzini akutshotshwa emsebenzini akashaywa umuntu osebenza naye emsebenzini so nje kuba nzima kakhulu ukuhola abantu kusakaza
0: hayi nokuzwakele siyabonga kakhulu
4: ngiyabonga
0: siyabonga kakhulu asithole omunye khona ngala ukhozi sabona
5: ninjani
0: siyaphila singezwa kwenu
5: hayi ngiyaphila abasakazi bami ukhuluma noKhayelihle kaMtshali emntu bantu bakankombosa
0: ya Khayelihle
5: ya mina ngaye ngasebenza kwesinye isitolo nje kusho ukuthi lesi sitolo lesi sasi kuyisitolo sebhunu sisebenza nomfana wasekhaya sibabili-ke eyi makufike lo mphathi wakhona ubaba wakhona kuyatatazelwa lapha esitolo lapha siyasapha phela ngoba phela sasisaba ukuthi uyaxoshana wayebaxosha abanye nje bexoshwa nje abaningi impela nje ma kungabe vele kubone nje ma kuzolile nje avele akubise avele akutshele ukuthi ena umsebenzi usuphelile hey kwakunzima laphana hey wabona nje umuntu wayedlela ogageni impela nje hey ngoba baxoshwa abaningi saxoshwa nje impela nje kuvele nje ubizo nje uxoshwe nje kungenzakalanga lutho nje
0: hayi nokuzwakele siyabonga kakhulu ake sizobunye okhona ngala osithumele i-voice note
6: ngibingelele msakazi kukhuluma nofuthi wakandlela la emondlo kwa-B hhayi mina msakazi ngike ngabhekana naleyo nkinga leyo kakhulukazi abantu uma ubakhulula yazi ubanikeza umsebenzi uthi nje abawenze bakhululeke hhayi lapho-ke hhayi bayakujikela shame bavele benza isinoma isikanjani bangakuhloniphi umuntu angacabangi nje ukuthi usupervisor wakhe uzithatha iy'nqumo ezinzima lapho-ke senixabene-ke sekuyinkinga seniyizitha kanti ukuthi wena wenza ububele umuntu uyamkhulula nje ukuthi ungalokhu uma emahlombe asebenze kahle ngokukhululeka inkululeko yena uyithatha ayibeke lapha ethanda bese enza isinoma isikanjani nje enza isinoma isikanjani nje hhayi ngaze ngakhetha impela ngathi hayi ngcono ngamane ngehle okungcono ngoba abantu abafuni ukulalela bafuna ukukhuza bafuni futhi ukutshelwa
7: ngelelo wetamtini umamak eyi khuluma ngenye indaba nangengahlukunyezwa yomuntu akadadwethu kuwukuthi athathe i-advantage ukuthi hhayi umane unenkontrak eyi aqala umsebenzi njalo ngo-9 ngingazi ukuthi uzomxosha kanjani phela athula nje nganenhlanhla kwathi ngelinye ilanga umthole ebhemizamo ow abamxosha abanikazi-ke bendawo ow ngaphumula kodwa nje hhayi ngangeza wangishuka
0: isihlobo-ke njalo lesi ayisifakile emsebenzini heyi bo
8: asimona msazi njani
0: siyaphila
8: yaphila ngikhuluma nobabakazi umdola la mnambithi e-Rosebom eyi ithinta indaba enkulu babo abona nje indaba yokuphatha umuntu uthi into Hey kunzima thola wonke amagama lawo ubizona nje ngoqhamo uthola nansilenje ungenze lutho ngokuthi nje awuphethe ubaphethe muba tshela into uthi cela izinto ethile ubacela izinto ethile ethile ethile uthi ungabhala uthi ngcu awu aba akayizingani nale nto leyo uyibona isidini noma uphethe nje usuphele nenkinga yikho nje ukubekezela mfithi angibonga.
7: Hawu siyabingelela okhosini olumaphikophiko. Emsakazi lento okhuluma ngayo ngiyayazi. Mina bengi full time shop steward ekhampanini. And ku region ngu deputy chairperson ku region eKZN, ikhampani bese Maritzburg. Yebo bengahlupha abasebenzi, bebengahlupha abasebenzi. Ngapha uma kuma hearing kumele ngiba represent. And the worst part ngake nga representa two yama different employees omunye yaliphika icala omunye yalivuma ekhona ama shop steward but baselecta mina ukuthi ngiyora ba representa e case ni ye theft babe tshontshe ama copper e company and hey mfethu leyo case ngayi representa e company ngazo ngayi representa ku bargaining council. Omunye icala uyaliphika, omunye icala uyalivuma. Kunzima futhi ukuba ileader. It's very very painful. Ngiyabonga msakazi.
9: Sanibonane ekhosini elimaphilophilo. Engawusho mina msakazi. Umuntu mayithole isikhundla, hawu. Ushintshe impela. Ukhuluma nodalisizwe. Eastern Cape eLondon ngiyabona.
0: Omunye ubhalileke la u-Anonymous ubhala lapha ku WhatsApp uthi mfowethu hey mina ngu-Anonymous kodwa hey mina ngiyona induna uthi hayi bafo kunzima uzona nabantu obafaka emsebenzini bakukhulume kabi bakhulume kabi ngawe hey bu ubu bafakile emsebenzini hayi Anonymous kunzima kakhulu. Ake sidonse ke insizwe siyidonsa lapha eSwatini uBholoja uthi ke mfene siyabuya ke sobe sesisigoqa lesi sihloko esikhuluma ngaso la ngaphansi kwengosi ethi ke ingxoxo yasentathakusa la sikhuluma khona ngendaba ukuthi wena njengomphathi noma ke onikezwe nje isikhundla leso mhlawumbe usupervisor uteam leader winduna wimanager uke wabhekana yini nesimo sokuthi ke abasebenzi bengakuhloniphi.